Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza tiya ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, belatoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusawang konaba, visualizasawang.

Koy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona orasaw kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide nga kama, kabiti ruma, kodi akompanya haw, rona instruksaw kona ba, visualize sound.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niya.